0: Mayan.
1: Ah, hello, Eddie.
0: Ew. Amen. Njanga ya na shirini ya Banaro County.
1: Tako di sumare di dalda la yasu. Angara jari sara sidena ija na nere dala ayo. Enga na diyo ngo bolo shu. Amu ngo bolo shu nere njanga kusa. Kora ngo bengi kera nere njanga njanga kusa. Kanga mala sarla na shira ngara ya kong jangga re naro. Kire jasa angga iye suryani. Shira ngara ngumara jine na di kong jangga re naro. Serangara yeri gore na di rejal da la ya shangai suba serangara ke sanda no long wondari ke ni digida mong wan ta ka un jangara na rone de bura ayo ore duria ni suba sanga mala sarla na she angai en juri de ne sa la marangai erangai ya suba ni serangara ge ole duria ni angai matala ni da ka gamba na di ka un jangara na ro serangara ge suba li ni serangara ngo di ni serangara ge bare para ni gereja shangai suba wala idriya nya mera ngai na joye tanga mala sarla ma che dia gol dawo jalla am ganari gi ningi to ganari gi wala sarla ma shanga isuba seranga la yanga i ri pore na ti shanga isuba ba seranga la ge bolu si de na jana ningi do gwayo gra ka undi angara na o babo ri sumara kire da shanga isuba amera la la joye kara bal dawo jalla tanga mala sarla ma che jawba nisi jawba jire jawba sama Dawa loi, dawa shadai. Wala sarla ma serang magi yoga ngai subara. Serang ngara de, wala waiti ninye. Jadi tu gai yoga ngai nyono teraka undi angkara noro. Kira da shangai subara. Asangga ye suryani. Tanga mala sarla ma se. Serang ngara ka undi angkara noro. Nere ngini ni yoga da asaye. Wala sarla ma serang magi yoga ngai subara. Amrangga ya subani. Naira ngai bairuji. Dan naira lega lai juye. Naira ngar ni yesu kristo. Yes, so good,
0: oh, mama,
1: yeah.
0: Amen. Narigino, nanu negendasa. Aisha na sheye mugi narigino. Oh yes, maranga Samburu County, I don't get a Rishara Sidolim. But if we can live in county, need another and get our good day, Gani. Narigino, nanu negendasa. Samburu County. Aisha na sheye. Manda na gitum, Keji John. Ready, Elizabeth Lenareo.

0: Eremena ye orais William Ruto larikok lenchote upinzani ya jomeate nduata narike olosho le Kenya. Urikiliku ni elu ibalu nyo orais William Ruto irode murua elunga lunga te kaunti ya kwale jo ingirikino ake ata le larikok lenchote upinzani kake meata maendeleo na gira ya kiripara ukulonga unji nirmani lengare telosho. Hiro kujana ako orais William Ruto para kupiyala mnena siyasani elelo harikok lenchote upinzani tengara kiana lima jo kaya uwe woro sapo kulosho.
1: Wale wengine ambao wanajaribu kushindana na sisi hawana mpango yoyote. Hawajulikani hata na huku. Kuna shule wamejenga hapa, kuna chochote wamefanya hapa. Na makosa si yao, ni mpango hawana, na hata sera hawana, na agenda hawana, na hata maono hawana. Hata akili ni kidogo. So mnasema tuendelee ama tuendelee? Kwa hivyo nyinyi watu wa

0: casa da dura.
1: Subana leng ola ninguni ile magine femera baye sauni engagenya engolongo ndarini tikita mongwa no la palimi tolali longa lifunya leo tikita mwele rishata na ito kitu mon my shongoro kyo lumonta kuna saika je ngarna Derek Mpohoya na ninyi news guru.

0: Hello, Namunyak.
1: Yes. Umekata simu, kumbe umejua tu. Yani hivyo tu, password.
2: Yes.
1: Endoke na jingunyegi kishomi. Mayo nefume hello. Mayo nefume hello. Mayo nefume hello.
3: Kajo nosira.
1: Ehe.
3: Mesi Yesu namunya.
1: Amen. Kiji yengai?
3: Aji mama lanoi.
1: Mama lanoi.
3: Eh.
1: Odu yangarna ino?
3: Aji Celestin.
1: Celestin ngai?
3: Lengi sire.
1: Jala ngai?
3: Celestin ngi sire.
1: Eh, het kia agop?
3: Kiboris naronyo.
1: Naronyo. Shomo Yesu Berania. Ehe, kae wala rainu.
3: Kore ngiro rozo ndo ngani wale kai.
1: Ehe.
3: Kage sile ngai.
1: Kweli?
3: Ehe.
1: Ehe.
3: Edi Luka.
1: Ehe.
3: 24.
1: Ehe.
3: 13 baka 15.
1: Reja silanga ingiro roto ndunga ni egirara irodaga ino Solomon oendungore saa hive nye tunangea.
3: Eee.
1: Ehe.
3: Nasibaya lomon po nifole na ageni.
1: Okay. Asoleng. Reja nye mama ke abire ngoire Facebook neje meara yanka hii aja lomon lol tungani. Amuke lo nesuge nyol tungani le erkulie. Nelo neira ana loito kos. Nemenyo ranka hii nali. Sylvia Nasigu. Ashe. Okay, oye nija. Maye nila.
4: I received a reverse call.
1: Etejo nye reverse call maninus. Eh? Neja nye rejo. Na atapata Bible na reverse call. Can you imagine? Anyway. Maye nifume lo. Maye. Kodi.
5: Hello.
1: Ehe.
5: Mama.
1: Ew. Amen. Mama Nicholas. Aba la nya mure gila sheria. Ai dingu na vidi mwe maji arbashi idwa.
5: Kara kara macha vidi mwe kwa badi ya.
1: Maya ne femelo.
6: Hello.
1: Tiboling.
6: Tanta lo mele na mayen ga ga ra hin kiro.
1: E do si yor bashi. Shi, mi mu mu dogi shomi. Ire jet ukingi ara na najo nanu mayen ne semelo. Te ja ge ye tayo lo sira. Lazimo nge na password. Ebe gina lele kabisa. Mayen ne semelo. Mayen
7: ne temanu.
1: Yes. Umeingia kwa box vizuri. Hey, Maya FM leo. Mijage leo. Nderu nyage tayo losira jamani. Igira la gelinjeria ni mbaya sana. Ehe, kabisa. Rawa la sema ingare. Maya FM leo. Maya
7: nusira.
1: Kabisa.
7: Namuna.
1: Yeo. Amen.
7: Mama malami.
1: Mama lanai nana jina bage?
7: Tereke roo, chama semara.
1: Oh, kwa rena agenda nene kilgorisa na naronyo, nira iye nereke roo? Kiji nga yankarna mama lanai ya mutodua la jole elele kinyanyu kuku?
7: Jina yari na labar muat.
1: Na yari yo labar muat? Ay, nina te yankarna, yara te yankarna.
7: Kwa renga, mtrolo ngangu nama?
1: Kesi la angai kabisa. Oh, nayari tu shukunye mbiyo, tu shukunye ziaga nayari. Pera siya nkarna sedai. Mayan neseme loo. Orere lai. Miyo Bible pi, Mayan. Mayan FM. Ahaha. Karera sagi. Yani munataka Biblia zote ine zikae hapa? Iya dola nambaso. Pega ndas dinyo Biblia nyuma. Neto ishari. Tenemu tere ishagi yuko rusa ajo mtu asiposhinda ujichukulie.
0: Yes.
1: Ningiju.
0: Tukebeba.
1: By this, tukebeba tupeane.
0: Yes.
1: Can you imagine hata watu wakwetu wana hizi Bibles na tujawapelekea? Jisababu tunafuata sheria. Mtu kila mtu hata kama ni wakwetu wapate Bible kwa njia inastahili.
0: Yes.
1: Bure, tungesema ile siku watu wajabeba. Kuna Sunday kama tatu watu wakubeba.
0: Mm.
1: Singiko imesongesha kwa ile nambaso.
0: Sana.
1: Na kwa ile Martin na kwa ile Soiti.
0: Mm.
1: Aha, okay. Haya, igirrit answers.
0: Hmm.
1: Rejogi Mungu anaja na maongezi yenu. Wale kule katungana mumeandika tu Bible verse.
0: Mm-hmm.
1: Eh, etiage lungana klo Rejonya Sylvia Kesiba gaining and kain kiroroton tungani angamaro el to ontungana gangamaro mare.
0: Mm-hmm.
1: Nejo. Nejo gaining and kai, okay? Esiba gaining and kain kiroroton tungana gangamaro mare. Solomon Trielo. Okay, sawa sawa. Adola jegera agevas na rubike po kengai. Walkere mbele nkai, okay. Aha. Haya, asho ling. Jennifer na wao merudi umejibu kweli kweli. Susan, nejo kesepa keni ngankai iltunganak tenero mate. Susan, ntuseru. Rejo keni ngankai iltunganak tenero mate. Tenero mate. Maya nesun?
2: Maya nesun?
1: Mayan. Amiri dinda eleki ukite jo kening basado ye anka iltungana teniro mate.
0: Mm-hmm.
1: Na swali radi na igera. Egen yes. Nimde iltungana. Ama tukiongea tu sisi tu peke yetu. Kening yes. Ankai.
0: Kening
1: tenekiro ankai. Yuk mate.
0: Mm-hmm.
1: Kening kweli. Mesi swala irurien.
0: Amen.
1: Muna kuniambia. Amutake Bible. Mayan.
2: Mayan lakarat.
1: Ehe.
2: Namanya.
1: Eo. Amen.
0: Atanga mwa.
2: Mama lama yandengaro ngishu.
1: Mama lama yandiaje.
2: Ndengaro ngishu.
1: Jinyo ngishu.
2: Ndorgo.
1: Ndorgo.
0: Mhm.
1: Ndorgo ngishu.
2: Eh.
1: Aha, aha. Kanyor dana. Kene jeje murwani mwa?
2: Jeje.
1: Ndorgo ngishu.
2: Eh.
1: Hai. Mimi ntamia huko. Kaba si ngishu na rina ko.
2: Kai kina wala na dokare. Na.
1: Aye ria ngeda na jangai. Keja na duongai murua. Keji na balosa.
0: Na
1: balosa na mayana. Meje. Aya gra kula ngondor ko kisede jokaren. Kya mungu. We, ora naiboru aldungani neru. Ora nayenda munoru aldungani. Ndeja getu zinye lorungani. We, vero ni ngangayana kere ninyi. Amira, ora kere newe neriendi msapuk.
2: Aye.
1: Neril dien sapukin.
2: Ki.
1: Nerin kishwekule.
2: Nerin
1: farasini.
2: Aye.
1: Nerin garin. Neri alam baga guru gaji. Yelo fane naf, keri alam karen baga guru gaji. Keni ngangai, ama na rata na kada na giroroto ni girorona no ye saivi. Keni ngangai keshila.
2: Keni ngangai ya keneshila.
1: Ha? Yeah.
2: Keni kilo, ma inda, sibem.
1: Yeah.
2: Yo, leka yunga nindo foko.
1: Kage meshila.
2: Kage kejir peshila. Kejir ma peshil. Kejir bila mdono. Kejir bila mdono.
1: Sabo rado constitution no si bigini.
2: Kali robe.
1: Aha.
2: Keni yanka ipi. Keni yanka ya manka yanga nisho.
1: Aha.
2: Kako wale kira nima. Kera nira lunga nima. Ma jisida nia nira lega yaltofo. Kake keni yanka ipokin.
1: Oshi weiro lunga nito rogne asaginuyo. Tene meshila yanka ikanyo na vera asare.
2: K- kesa yimay na mu kesa na dunga na mara dingil sin na dunga nyindo ya wa sa gamba ha ni ni ni ganga ni na dunga ta sa ngai ni pi da la dunga ni ganga ko na nyasa ga dunga
1: erudas irora ga la dunga ni na sa gino ga nya na vera sa gino re ne meshila ngai
2: dunga
1: eo
2: tala la dunga la ba gino mu
1: ni se gido aya indi ban sa ino Ayamu aradona raigitigiriyo. Tangu subuhi na doka rame jingule kumari nejo. Areje duwe ngisho. Areje duwe mudio ngisho. Anereje duwa?
8: Mudio ngisho.
1: No, lole kere no reje.
8: Yeri.
1: Yatari. Oreri. Yeri yake nami regirai. Lakini shiwali. Wacha lo hii discussion tuendele. Joke interesting ninyo na discussion. Eta siku na kirorot.
8: Eh?
1: Eh? Ere jo keni nga kai kage meshe?
8: Mashallah.
1: Mashallah maja jo ki defense neje. Ere big nap. Ere ya big ngi gene. My NFM. Ah ah ah. Hallelujah. Amen. Eh, we leo mumeweza. Iye yenu imeweza kabisa. Eh, imeweza kabisa yenu. Kage kana hagi jora gona. Ama yes. Reneri anga ye jorai. El dorgo link longisho. Why are you from hello?
9: Why are you not?
1: Kabisa.
9: Nayari na bisu.
1: Na bas nayari nayari la barmat.
9: Eh.
1: Tendonyeringa.
9: Tendonyeringa negero.
1: Eh eh. Ah, teregero actually.
9: Eh.
1: Arayo ba na igile ndonyeringa kajaga dollara ba ba igile na wap.
9: Karibu.
1: Sasa erara be ntai noi banga ora bana ga ya uge wan gore shira rara ga ya uni era na ga iboti ora bana ga iboti ka wan
9: bayara ga tiro gandu mo onro yi
1: me dalra ba ganda ba na iboti ni kimboro ti na risha ta
9: me yo
1: me dalla je ga wa ba ga wan
9: ya wa na yi da ga iro man yi
1: ka ga ara yon kai oye yai o ka sasa
9: ba na ba ba
1: Arendera. Ise mi la vendera.
9: Kansa ya na hapo na nini kiro yuko yeye?
1: Eh.
9: Na kesho la ni iliyo yuko.
1: Aha.
9: Mwana na kanda huna ije jana ije yeye na ina baru mani bedu.
1: Aha.
9: Na kesho tena iliyo yeye na ina ni aha kesho tayi.
1: Aha.
9: Na kesho ni tangu kama laki.
1: Hmm.
9: Zero.
1: Hmm.
9: Sixteen seventeen.
1: Okay. Asoling. Ayo iya na yari. Chaba kita jogi na yari. Ana rangai kisa mkisha ma yae. Mesho yo Bible. Mesholi. Eti lunga na kumoko lengo arawala.
8: Yes.
1: Na inyo kitaza. Kage shua li. Ma gira duwa reshu. Peru miol rungani. Obarara. Ena mutiani eduo rara.
8: Yes.
1: Ainyo. Anaranga sarore ya lutu.
8: Mm-hmm.
1: Kage ninda lalutu kwa le Facebook raro oigero answers watu 15 tu ndi wamejipo.
8: Mm-hmm.
1: Hiyo ilikuwa serious.
8: Yes.
1: Kumaanisha egira iltung'anak hawa nasema isoma majibu Facebook mbio mbio tu sawa sawa aisoma kana enda Kevin Lemomo ituye ilimu atana geshila na meshila na keninga na mening Gilbert neja si rasa etulimu mamake Abi itejo ye mera yanga yaja lomo loltunganak amu kelo nesugen oltungani lekai kake naisho maikilikuwa nuswali woshi beja ngai keita laku labi wobejo kibu nuruma ngatilu nore ngoito inabo nebo ne tongoito inabishana eruyo kiyolo kula mangari ebo nejo iduaya nanka nenyisikita kangai naida basharu mangari la
10: ngai
1: kekito ningo yoke anagira ariyo yoke Eru kage roningo nya ni dabash kumaanisha eroninga rale grairo na natorok netishila yusindio Samuel Moriaso eru yilimo ansa kage ngerake embuku na mailda ajo ngerake embuku neku nejo Sylvia na Serian kesibage ninga kai ngiroroto oltunganak engamarumate ha nelimo embuku na rolimo tine embuku ya Yohana 9:31 na kigero oltunganak kumuki yelajo kening meninga kai ilaingokok yani keninga kai ilaingokok kake meshila kera era tofauti kening teniro
10: yes
1: lakini ana haja nayo mesi swala irori
10: amen
1: keninga kai ilaingokok kai ore raina nengo mono raina gare shomo shomoki mesi swala irori
10: amen
1: Jennifer ningeru siol kerembela kai kage erusi limurana kening ana mening Asholeng Susan Tusero nejota yolo serata mayan kesipa geninga kai iltunganak teniro mate negeru mbugu yari Malaki 3:16 Luke 24:15 Jack Chan iteja geye following Nelly Pesio Nelly Yan Pesio itejo ye kesipa geninga kai iltunganak teniro mate nili musini nye ye rikigiru tuari itis nye Nora Singi Yan tayolo serat okay nejo eruta ilimuta na kening arake mening that is now atuja ujatuambia kama anasikia
10: ama asikia
1: tana keshila na meshila erulimu ole Ibrahimu parkire enta subu oleng na mnye keshila yankai inkirorot inonok nesu lagita na kenkisha irore tata erusi njo yoga jo kajukinta sheyere biblia nejo mening yankai inkirorot oltungana tayelo serat mening yankai inkirorot oltungana kwa lema sere manu ililo nejo John 9:31 mesi sola irurien ole kupele Gideon nejo tayelo serat kajo nanuke shile yankai inkirorot oltungana atoroka asidain kia tarikigiruto wapa ashipasha nishoro nishoro matayo tomonare tomonuni nejo but I tell you the truth everyone will give account esafari enye kore tengiti ngoto nejo for every word they have spoken in fact so magiyo kina Mathayo tomonari 36-37 pegi tumoki aiko naja arabondogoya Mathayo tomonari 36-37 erejo kore bogiro rilo iroltungani na asho lengidion kupele kima iya nangayoleng I hope tu SEO pastor sawa keja
10: ajo kina antai
1: aha
10: Ore pokirorei lemeeta tipat.
1: Kore pokirorei lemekaja?
10: Lemeeta tipat oiro oltung'ani.
1: Rorosi era mic amu miningo te mic.
10: Ajoki ntai.
1: Bas, lejara.
10: Ajoki nantai.
1: Oo.
10: Ore pokirorei lemeeta tipat.
1: Kore pokirorei lemeeta tipat.
10: Oiro oltung'anak.
1: Oiro oltung'anak.
10: Eikeno Kenya ke tenkolong enkiguana.
1: Eikeno Kenya ke, that is the perfect one. Thank you Gideon. Eikenu kenyake tankolo ngegi gweno kumanisha meteoro rei arobo liroro tenki tesidano
10: yes.
1: Tentoro ni lemme ikena olaitorie ni kikena nga ipo kirori
10: yes.
1: Matayo 12:36-37
10: Nejo 37 Amuto rorei lino kinkenake ni supati
1: Sata tutanza service tena Tororei lino kinkenake ni supati
10: Na tororei lino kinkenake ni ntorok.
1: Na tororei lino nagu tinire sidai tik. Tinire ntorono tik. lakini watu bukora mchezo. Ejime ni ngangai. Eri ngangai kila kitu na yote inahesabiwa. Erejo uko. Tukore da nyata ngigwa na nili mwa joka nyaba na pae lombire jonga niya na je embershet.
10: Yes.
1: Kabisa. Kanyo bire jaba ya longo lekai olteru. Kanyo vile jengi rogi no ewishushi
10: kabisa
1: anyo vire pa yu shagengiro vaira magajo kanga nyona vire jo kuna siku utahesabia maneno yako by the way leo tutubu tu hiyo maneno hallelujah
10: amen
1: nejo Efeso 4:29 Efeso 4:29 nejo minchangiro rote nyo Efeso ikaja Leviso 4:29 nejo rore lenga ya nejo emi munyel derato rock inkurukie inyi kage erorone na sidan na aredisho nisha akinoti na garabe esheru tempiris lelo oning
10: kabisa
1: emi munyenyo
10: inkirorot
1: lderito emi munyel derato rock inkurukie inyi na wana nanai mama na rejo kelo nisugenyo lungani erejo ki misugeny usipitishe kwa mdomo Hallelujah.
10: Amen.
1: Ina difraisha sisi tuanze service tena. Mimi munyel derato rock ngurukinyi. Mera kegiliki najo keshile ngai ngiroroti nuno.
10: Kabisa.
1: Angala aolderie emiki munyenyo ngurukia. Messi sala irurie.
10: Amen.
1: Proverbs 18:21. What is that na notes Gideon kupele? Niambie kwa nini simpe Bible.
10: Mhm.
1: 18:21. Ndugete rashi. Eji kesi lang kirorotang. Nekiro mate.
10: Mhm.
1: Kesi la kweli. Usijali nyimbo utapata. Kesi la soma kesi hiyo.
10: Nejo edige ya wengi shui ya tua engolono ngejep.
1: Edige ya wengi shui ya engolono nyo.
10: Ngejep. Ore lelo nyor ni nyana kenos elngana yule nyana.
1: Lelo nyar nyana lelo iroro re isubati ninjo nyar ngana yo lina
10: kutoku
1: Messi sala irorie
10: amen
1: haleluya
10: amen
1: nafikiri ndio itakuwa ibada yetu ya kesho hata tutafuti nyingine kesho ndio ibada
10: amen
1: hii tu hii notes ya Gideon tu kesho tunaomba na very seriously Kolosai aja manjo gya utele rore saa 3 bekore lobos kanisa nene buyo kinyagira bona ritengeno sidio nene bukuna na shal nati kwishia ulushuru era goldoro dengiro goto neje shi ana nelo maranizi gore be shugunye kanisa irungurungane ane ntinka
10: kabisa
1: la la boshen rima ar de meomona banchi eronedu isho kora ke be isho
10: yes
1: eo mono jira rangorongania mijon nyegen romonon kumbe ni hapa hapa tu rukolose yongwanile nejorore lankaya rukolose yongwanile encho ngirorati nyi nkatitin pokin eagune mboron naate munyan girorati nyi nkatitin pokin eagune mboron naaranyo
10: munyan
1: mera kanyo bete munyan kanyo bete kanyo neja pii kore rejana jir kore dina jirga kejina na je Malaki 3:16 na accumulation of good words kore na jina na zawadi onkirorot sidan Malaki 3:16
10: yes.
1: Zawadi 3:16 and 17 na zawadi oltungana kwa ironyo esidai
10: yes
1: ninye imaka kiajo ni ruga nga yengi yok ni gerte mbuku
10: nadamunye
1: na gara sinye mbuku nadamunye kito kitunto roko pa niroro Iroro bengera yanga ini niro tu vibaya dada yangu iko kwa hiyo kitabu lakini kesho tutaipitia Messi sala irorian
10: amen
1: nejo pay to mutumu ara yolo enijojo tini walikiki poki ngai nera kwere igirara iro ola nampaso ujua venye utaji
10: tajibu
1: amu mungu pia kwa hiyo discussion eri yake sinyanka hiyo aruwe na discussion James 1:19 Yakobo naboto mwana na udo tayolo sirat agena
10: yes
1: Messi sola irori
10: amen
1: tayolo nyo sirat Yakobo 1:19
10: nejo enta yolana na lashara line lanyor
1: enta yolana la lashara line lanyor
10: njobo kitungani meta olosioki aning
1: njobo kitungani meta olosioki aning
10: nemesioki airo
1: nemesioki airo
10: nemesioki si agoro
1: tumefua sheria Toni ngora ukwe wa kwanza kuningia kusikia breaking news. Kaka usiku wa kwanza kwenda kutangaza.
10: Yeah.
1: Eh? Usiku wa kwanza kwenda
10: kutangaza.
1: Ara yoro nga jiji kwa lomana agiripo.
10: Yeah.
1: Kanga si ajo agina fulani ametangaza neja hapana nejo tungoje.
10: Tungoje.
1: Wara ke baby give iko stand by actually. Wara ke baby give. Nigi mwegi sio kra. Enaikati ni muti yetu siga abi, lakini uconfirm facts.
10: Yeah.
1: Sindio?
10: Mm.
1: Mishi swala irurian.
10: Amen.
1: Kama napalo ndo mwono ni nadirecho. Mm-hmm. Na tuwa tangara kia tupikata atu iruto. Si watu wengi sana. Wai mara maligia nkaine maligiyo. Medale lalanyo. Osina. Kwa nangori natoki na great egwen. Nemeke enye.
8: Yes.
1: Watu. Ore nolang, adamule katu ngani yoto ni ngajo. Sijui Rachel aliyeweka picha ya Ruto. Amwera venye natipika tarifa.
8: Yes.
1: Heading.
8: Yes.
1: Na yungu melimwe na arne katika.
8: Katikati.
1: Nejo Rachel awawa kwa sababu ya Ruto. Mm. Hey! Nekwe tulu nganejo. In fact, president no iroro nejo. Nejo, mama Rachel. Mwona ona mama Rachel alikufa. Ne kwetu Adamu ajona ndokana kwetu akwa na watch news bargaining mama Rachel aliku
8: yes
1: alikufa yeah. Ndio na huyo president anasema tu hivyo bagi jogi a sio first lady na gereje biblia tala ndugu ya rai nini tasio gira rodingo
8: yes
1: kage misio kai gaja
8: misio
1: gairo Amare jama armasan.
8: Yes.
1: Iyo lage ni jo.
10: Nimi yole negi jo gini.
1: Ay, iyi tayo lo zirati ya leo nikali.
8: Yes.
1: Nikali hii.
8: Hmm.
1: Na ugu, maira baigine weji. Kage automatically, kore Biblia edukoya.
8: Yes.
1: Taba la maisho Gideon kupele.
8: Yeah.
1: And I want to believe he's not a pastor. Lakini Gideon kama ya ni pastor. Priso tuambi.
8: Mm.
1: Mekinjo shiyo Biblia ni pastani. Yes. Ni mekinjo ndo mwono waru pastani.
8: Kabisa.
1: Ninye mukipata fungu la kumi mununue Bible.
8: Yeah.
1: Mununue Bible. Mm. Mukipata fungu la kumi mununue ni Bible. Gideon kupele yegi ncho Biblia ya kwanza. Wate hapa kwa simu nani amepata? Buwa chati confirm. Yes. Nguwa ndaka confirm huyu kama amepata. Kuna mama hapa alijaribu sana. Yes. Enama mana atejo Luka 13, Luka 24, 13 to 15. That is a correct answer. Kijina mm-hmm. ingai, mama nai?
8: Mama.
1: In fact, enoto, kijina ingai mama lanui? Christine. Sio Christine.
10: Celestine?
1: Mama Celestine.
8: Mm-hmm.
1: Celestine, alisema Luka 24.
8: Mm-hmm.
1: Celestine amepata?
8: Yes.
1: Celestine, keji Nisire, eridi alo ekilgoris. Neto mbibilia number 2. Bibilia number 3, nilo togisinya na yari. Na yari, kejinae na yari ole parmuat.
8: Yes.
1: Tendeweji te tuore kiru.
8: Yes.
1: Tendo nyeringa.
8: Mm-hmm.
1: Nilo togi bibilia number 3. Kwari bibilia number 4, mm-hmm. nilo togi kinjo rara bibilia ni 6. Kawure bibilia ni 5. Kawure bibilia number 5. Actually bibilia ni 6.
8: Mm-hmm.
1: Kwari bibilia number ja. Kore Biblia namba ngapi namba 4 na ragira isho yo nelo rokyo ltungani oji kejina jenga na singengai Susan Tusero
8: mm-hmm.
1: Susan Tusero Susan Tusero Susan Tusero Biblia namba jina namba 4 si ndio
8: yeah
1: Biblia namba so Susan Tusero Biblia namba 5 nelo roki Nora sio Nora sio Nora sio Nora please sio Nora kore Biblia namba ngapi
8: five.
1: Number 5. Hapana mm-hmm. number 5 na number 6 sitasema washindi leo. Amgeti namba yangu ya WhatsApp na kuna mtu alilog out hapa so mpaka kesho asubuhi pekilemu la logoleka washindi. Kage Susan Ntusero leo ilikuwa ya mama tu. Celestine na Gideon. Sio mama tu Gideon nako.
8: Mm.
1: Na tujajua wengine kama mama kama itakuwa na mama Susan Ntusero Celestine Ngisire mama Lanoi mama lano ya rage na yari parmuat etire kero tenebo Gideon kupele lalonga yes. Kwa waita Biblia so Celestine mama lanoi uyu ni mama lanoi wote actually wameshinda Bible Celestine na yari Susan Tosero Gideon kupele tabasali details nyege ntera umeu na namba ya WhatsApp 0785 929 23 negi yellow linko kwa pitu mutumu nyo pitu mutumu Biblia nini. Amen. Kama mpaka ini, emeranga yankai?
10: Kabisa.
1: Si Mungu amekuwa Mungu?
10: Yes.
1: Mungu amekuwa Mungu. Degi njanga yana shirina. Taba la mara lake nasile, alafu basi negi shugunye kinga musimu wantu kekira nake abu ganisa.
10: Kabisa. Eremaya.

0: Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji niki warwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: orupo simuru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo intina abishena ewangan olo show
2: Mayen FM.

erabayen sana bishane ndama engolongo ndari gini tikita mungwa nola palimi tolari longa lifnero tikita m oile na gaiseleng na jitu mitarisha raside katoko luka ito mwanu meri ya marimaisho ngoro kio lo monta kuna saye ndama kajideri kimpoho ya nani nye news guru. Jolomon ligi njengiro shi ne jolomon inchere kenare ne yolor masai lengare naroka joer shulate orku liorere nenare na neton tosotu anabwisho nisulagire narishara na gracia saile vure losho kiboi alagir malimuni apa otorikoti enisa ishi apa ente marongere ngilasi ongwane KCSE denebone na ingredi le ekepsaya Aisabu kenyamali ora barabarani cha wade kimintete murwa ebunge Kirgoriste County Narok. Ege na sergali ya kaunti urkejuado ni shoresha na virir barnote na sergali eina kaunti urkejuado emiriko lorgafa na Joseph Jama Olelengu. Meboi anyora katuko le mburoro nkura hii ashuni nye nke ngole ngolo ndumoriti nesiasa rengelare nati duko yola dilo angali mfunyari otikira manavisha na

Bună, Isai Meja. Ya mai mai gara. Ai ai ai. Ai gina nyagi diona ka kuro sungkuri muruga tokuri tapo na radio saa 12 jioni yani saa romo na rente ba kamili juu ya lama. Tukifunga virago virago ai ningamuka kai pande ne weje. Ai ai ya. Imekuwa tamo. Imekuwa na je vitu lembe lembe. Ano ro chore supana age supo lenga jokin ro na ko chore supa da en kai na na ko chore lan ro sai bo kine en kai na na ga nga be to ri sherpo kine en kai ni gari ko ro ri sherpo kine en kai na na ko silig na ro ri sherpo kine ni ran nyar chore supa da era na nyanga pe ni ri mari ro ri sherpo kine ni ran ko o endi killa mari na kanyaga ni gari mari ni nyanga kai na be ro chore lino to mba po kine sita te supa da sherpo kine ya tanane en kai yang kai te bi ri shini ya ta dan kai yang kai te nyor ran ya ta dan kwen ya ni ya tan gene sanenge na dan kai yang kai o ntara si wala ni mwenye tewoji pao kini team. Yes, sina budi aja show lente lopo kula ishenkio kwanzia dosa nane kamili nilikuja nikuwa sina nguvu mpaka nakata nyakaru nguvu lingwa lingwa lingwa lingwa lingwa lakini arabaji na asara muna lente iba aja show lingi jenki wote kwansia sana ne kamili mpaka na kata saro mnale ntipa sai na rongwa na lolonga njoke mayene nkai nengi jangka yusulegi nengi jangka inake mba supati nengi tasa nkai mba supati nengi mayene nengi rasa olo itorio niti na wiki na gila lotu kwansia na tebi mkolonga tata aha ole lokuliopo wakina wanya madala ntia baginda yankai na yankai tenara si huji nengi nyalaiti kwansia do saa kumi na saro saa isi adandama kamu nge siya mpaligino kwa kini ntopila iti mayoki nyagi kwenchang kolonga Jumapili to mayina dan kai to yong no tan kai walai ni muni kai wende bana mayina wala wame nipigia shemo wala wame nipigia ujumbe ubarikiwe tena zaidi joke mayina kai kai wende bana mayina manye ngiatu mutai sita rolai bar to ngkola kio la mwane mayina fem na wale wapenzi was football leo ni final day yang kona gana baye watu asanali leo nanda kupia kikombe watu asanali asanali hoye ni sawa tu. Sawa sawa mambo iko sawa kayu kana ndipa na maji na kaji crowni oromhan steven ole saringi aka kijana mwepesi kayu wagnake ntipa na maji na

0: sibaka tokol jirinye pilas pilonje pilas pilonje chilo singulele nye jo oyotem wakireta bagi yoke lakani wabaya tikita moisit orto girojisa kuminambili ya jioni laini mwini najaka najaka resha resha ta nindo mwini para kuwaru kuni meriji mwatu wa mayan 0702-393917 na shua 0732-992321 kakwa lelo gireto mwini meriji mwatu wa mayan FM teko na sai ente pa adamu ajo kwanzia saa moja nikidola shua nikengura ajo kakwa nyana na aki nigira ta ashwa nigira yiliki olariko nilino tenjio ni enolongo kwa hivyo mila mari na ake ya mwere saa moja nilotu watane na pokin lakini kwa sasa marado la joka kwele lopara kwele gireto mwoni metijungu watuwa engire sheni Maya FM hello
1: sanarele
0: sanarele we
1: wole
0: hivyo uleng Rebecca
1: ay that's the long time
0: sana
1: ay
0: mara ba yo leng kaza na rembo nya na goduk
1: ay ya
0: ba
1: hello
0: hello
1: e mera super mga mana dua na lo
0: e gara super bi
1: eh
0: elengi sha rogul
1: e ba e
0: ka gwe gire jogi mere jingwa dua mayan ay sana
1: na le de ula masanya lo sesin
0: e seba sawa sawa
1: baba ara ande
0: eh
1: ara grading baba lele rare sita najo mwana boki adala kadi baba lololo isalo londa ditu mwana boki ngari bolle ngemana barola ni londa ngani cherba ngina mu ade choso ngaro njoboki
0: ah showling Rebecca
1: eh baba yangu
0: all right Mayan FM hello ni nyanam
2: mambo
0: mambo poa
2: kayilla
0: tugulbi

suba na lengo la ninguni lingiti shini ya maa NFM kaisi ligaji itu mitarisha da sidi katokul haito umon mwiri ya marimae shongoro kia olomon tekuna saigaji deri kimboho ya nani nye news guru ureto olomon likinche ngiroshi ne jolomon inchere kenare nepali larikok pokin tolosho nisula kilencho te upinsani siyasa na ya uoro tenebo wenara tolosho le Kenya. Kenare ne yulur masai lankare naroka ajo edushulate urkuli uriri kenare na neto nito sutu ono boisho. Kenare nepal embata olarikok le sirkali narikito Rais William Ruto ngirorot na iti jingu olarabala tuolo shoni sulagira nagata na gira ya arashungu kuala ilonga lifunyone utikira monabisha. Esabu Kenya Major Barabara ni ite wa dekimintete murwa ebunge Kirgoris County Narok. Ekena sirkali account urke jua doni shorishad na abir irbarnoti na sirkali urke jua de miriko lor gafana Jose Jamo Lilingu. Kepoi ala germali muniapa odori kotieni sahihisha pa ente marongeri ngilasi umwan kesi esi jenebo onenengedi ile ekepsea.

kabisa usingoli na kilo loji la mai sisi nkai na dola jo lega ni orang romano ile ninja na kongo somo ni antara ni gira na gari ya mari pole pole nero na gari ajugi eji kila kitu iko sawa gira na ya ligi ajugi by the way mera ilunga na kisida inu ling tena kupana armasai kore armasai na adia kana aji ilunga na kuonyora ilunga na kuoreto ilunga na kuongarenda tolora kage kando na hayo kera ake sinye by the way iltunganak torok kera ake sinye iltunganak la mayolo ikija amu etilika ile ladola duwe girajo iriapa ilika shore lenye nejo ere le shore lenye kera nkishu kumoko ling nejo noo lchore lak nejo naro nage katanya malopo leng amu aifwa kongurito girinara aihare pi rol durungi ogiro nkera nejo nado mnye nkolo nabona yoki. Najo kwereto hore ningo. Choke ninye nabona lale wogina ankera. Nejo najo kwere ningo shomo maigwanai. Nejo wara kipa ajoki shomo maigwanai. Nela genye nela oshokile kai shorele nye kipa jirani toki. Nejo ki hei uduwe moruo. Heluru aje jige yu ankera na lale wogina ankera. Kajia vee mane nyana. Neje lele kore duwa palo na nangasagi kilukani. Kama ani nabagishu mmoja wabaili no. Kajia baema. Chidi wabaili nabawa randokiringa isul. Kila mtu ranako nikiri. Kajia baema. Neje na jake ya bagi neto suja ingishu alopeny. Aneto mura atediamu. Kebodi ya kai kuna riana ikunu nyapa. So neje lele. Neje lele eji eduiko. Nelo nejo najo ige lele shomo maigwanai. Nejo nela kaigwana. Najiro ya aldua ya ajo ki kara adi hapa. Nejo kore ye ningo shomo yedhara wongera veru mavu nwa ya voleti teni. Mengira ingilu uru ajo. Wadhara wongera meru rumekaja. Avu nwa ya voleti na mere wengira ngai. Mere orgiriko yengira ngai yamu. Senangi jo bela lalai no anya. Kangai di nyana lalai rira. Madi yang kira na boni rau. Nero nalai ulo. Nyana lalai rira. Yara ina biashara. Heru bukera wadua ya kulere ni. Nejo neu kipu lalai yang kira. Ho kolona shuguni. O loro kutuki. Era madu ola shu. Ikuna aja du. Nejo naru na yesi nyana na lalai yang kaya mayam. Ure roru kutiari no anya grabu no. Jara nanu orangishu aishindola baba yan. Hindola baba yala umoni yangira na lebo ginkera. Kutiyolo ngiraga na aramana iti. Niyoko inagagra ajo indola iningoni. Jia baigi saini di shumaro leng. Ngira ingore kulega na nonsense. Ngira ingore lunga naga na useless. Amwe baigi niti yewi nisha. My friend. Kama na angolongi. Jina kani ngushie jonjer masai ji mengarengka genyangka inyo. Ilomon, ne mengarengki guan. Elega nga genyai nura adana, ore rai sere, ne genyike lekai. Ba na gena ijo nena, na nyana ya gira juge ji kapa asha nkatitin, ne ba asha rishat. Na nijia sinyiri wana maisha. Ura ikiri yana maisha, buana, tukue kind, nikireto. Our racer is never known by Yalam, Yule, and Junior Nasa. Nilum Sioli great, by the way. Karenagi and Ejo Lady Gundi. Banagan and an idea uncop Nambana Nalasma Vicky Maggi, and an Agolani Gundi Viagra, Jimila Maria Mukasida in Ba, Kagore Nagi and Eja, Adiagana G. Carol Lunganak or Roman, Leronaji Garamiatanunian, Nagibu Nagai Teliki, I shall a Loranganak in an Oshola, Kagadarisha, Nemia Donai, and Agolani Gundi Viagra, Jimila Mari. Mambo iko sawa sawa.

0: buisang kayo na siya. Damayan ayo, keto ripo, ito yun na siya.
1: Tinebo PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya muruga na rangkaran tatanish, muruga na ibala, muruga na rasa karisach, olopeny.
1: Ke maki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo wani atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar masa ya lao, neri kure. All tunga nak ona virolo shole nye, saki.
1: Ti atu angkakenya, M.I.N. FM.
4: Jage biyaku. O senetai la gora ka silino ibiso jeso jagora gafane ninwe na shomara na na shomara tendo ki
0: okio lo njuma tatu era beki njuma sara monare mezo shuso ngwana en kede kenya
5: o cinco lio lesa teatro mayen fm.